Nusuna marahimo sena pakane kun lavana yo boru yo ngirumpe ka upolani ngwa nova. Ai da Umberto. Oh, Hawaii.

0: só com melhaça, wampula.
1: Makhelele makomaso a Radio Mosambiki ano penta hone muniwa lakana hapara na soku mele thawa mpula mahiku olelova anaeta muloko ni masheshe mweri wa Setembru mwaka wa 2026 ni miki ni kumhiri kiniha ni wamelu na ikali kiri ni mamudu mare o makinani vava mune muiwa ovika ni hiwa mpimo wa muruwe rio wa oposto administrativo olunga o distritu wa msiriri mukhalele hiyano Lakana hapana na soko mera thawampula va nikuma wamalangwa sumana verne yami kutana sohi na hiye na sampira

la sititiaya. Meru ko sotene sa kimeria kaya. Olero a honolea. Nianita kalia. Mahawa hilele.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thupeliwa
1: masia ka mi yonkinre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilela se eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu miyano ka bahrendi akawira awe yapeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkya ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhaleke wira mali akho weta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulo pana ama arinyo akala na sharia mawashene awa ikanda ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi Waka pela mari nyorupala ni maninyo.
0: Hey, mia nokera kihina tu upuela mukale loyowo.
2: Atuva mwenye. Muna penta mari nyu hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hey, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumini kuru
1: ko shukuru yaka muno khala papore ra murima
3: ni rento ko hiyo mukhale no yoya sosiva ni mirerelo sokwani mukhale wote ni wa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata

Masipo ningupa la horoa ni onira piaka horate nesha na vekati siyo lava na musina mpunyine ya ya nradi waya. Ina tamu toti kini ha. Mwanvarano nruku nwelano. Mahimu sulani mwa ulumani.

Rata wa Dominga jini belita imekawira hia na rie mutra Kenya wakati siyo lola va sinihala minuti buluko musa ni mosa okwa nyeri ya iwe oratana mosa

0: Fana Simani, hali ya winka?
1: Ya, no, no, kala mwiro winsina.
0: Mwiro, opilotu omikole mba?
1: Opilotu omikole ni?
0: Ah, opani ituwa.
1: Ah, yo kala yuwali aka?
0: Eh, yuwali ni.
1: Wira tu rampaya, eh. Muluka kabihera ya enoli kanene nano?
0: Na venera raona.
1: Nga hea wila leva?
0: Hele leva, trawa ni baba pahe.
1: Ya vahe mwone mwusina abata ni?
0: Sina na kifika hema.
1: Kilevele mwuro kora kan. Sina naya.
0: Sina kikinirwa Mariana Faustina, sina tulisua amami na mara matenkeni.
1: Eke kaya mara matenkeni nga hea. Isalamu.
0: Isalamu kena pekeru ye kala matenkeni. Irote manaka tersi lese tausia nsulu akatersia manaka kitu ninya kara irote na maipa lakanda kende kama maka halaba sinu suli suba arso tiau chaba kende kama maka luisa usala usalawe marelisiti Tuwe kele kumuma ata maare liyati, mkala wana msolo matoroni. Tuwe kele kamaroka rakafitu, mkala wa marishanti. Tuwe kele kamaroka rakafitu, mkala terintirizi. Ama rawena, nao. Nimba hanti, yukumata nkeni yo, wano.
1: Ashiro kurayote, ni haave kele la muhi ya mroko rayola, wa?
0: Ye, manu tampeka shikele, nyuwele, manu na kunyatu, wana na namwani.
1: O, nyanya la mii, baba. Ngaba kamla amla mwa wa karame. Bueno, y temblam.
2: Aje na ndile ndio kaya ndile
1: roe. Yana no kala. Iyo ti ri hwi mla mwa lialiwe saisai.
2: Eh, me ano wa tema ka ko ure ko mla mwa ko bro mlia la go.
1: Iyo ti avan re ka misa wi mka ki bara mo la ba. Ngaya ba mo nya musina batani.
2: Mahani mi baba wapa kira kina wa kamara kaya la Maria kabau ino sina noli malili wa ramana. Kwa mina kababo kira wa ona maisha wewe yuko kwa hama maya watalaba atalama achaga imana kayaara kieto ausia amisi nikuonya taka na mahani sio wao mizia wewe iliyehi amadoro ni wamperimaka na mara wena na meri. Kerudera uwo wapa paka wabli hati kere italamu kia wawo la patra nora kere arumilenta na keleto mrupu la wama hito ina alabari na uigwa ilia chingwele kia mfanya prima waka tampeto simbao kia wawo natukua wana lenge kere mano na lenge la boro na mpikirila wa kili chwerti italamu takunali italamu

andikitikini hayo androa kansua note kuwa kumala hali Joano mulu penaka mupela ka himu mishele liha wera kana ko swanyo o tepela la upo la wera basensu ka a khala nula o lo nguri ri anyu mno le la wera ukuma babo ishuare mno ka wakawa arwaka la mabaha sa 5 arwaka la mabaha sa 10 yani hivi apya arwaka la dakaka sepula mabaha arwaka la mabaha ka Mnoka wakawa marotra ipu moro mahitu mihento apie kwa nuo kamari jukia mwira wi mturu kwaka ononu uligo Amerika to iwe nansha mare no kavi Atija Abdulrahman tumunene siponna owani okisura omhipiti

Arete Basilio langa de mukama ore ki yampe we mo halela ina e waro kala we rati mo mutu kwa ore kana mo halela ne ke khayene vanne mo ra iwara mo loko so hiye minuto mo loko mo sa soli kana sene ne pa jere hinya za sabite ko sampira.